A moun di mwen, Kasa Henik, sa pa piyes vwe, moun pa kache bi sep la fowi, pi menen y vini en komin. Moun nan di mwen kon sa, sa ki ka fet la, se la ni an chay koshon ma won, la fowi, pi koshon ma won ka kouy de sep kwa, sep ka kite la, vin gade pou bagay. Se sa moun kouye, moun nan di mwen kwa, mwen ka pa sep fomasyon men kwa mwen jwenni.

0: vete mwen do blande sa la kay so a men men men. Sav, lo asiz e pou koute se chate a ou katan blande sa la ou sav manye kay so, ou sav bagay. lo ou te koute blande pase, ou sav, pou mwen men blande pase, adan chay kay so mwen atan blande pase pou mwen akwadi pateni an yin dje. Me blande sa la, ba yi kade san, se chante a mwen do se kay so a kade san, nou ya, ou te yo kade san bien, bien, bien, bien, bien. Bon, sa se kote mwen ni pou di Didi Babay mwen ka ale a chaman e ka fe setel e pi ou zav se seke pou setel mwen ka la. Kwa sa se le pou mwen di Didi Babay mwen ka ale. Kom la kote mwen kwa pshon mwen ka kite pou anou ese elive yon moun la paske sa nou pa vle yon moun fe nou. Anou pa fe yon lot moun. Nou ka di la te a pa bo plat. Me se pa la te a ki mouve se nou ki a la te a ki mouve. Non mwen se Henix Joseph. Nou kay wè kò dèm matè, mèm lè a 5 minute pou 5 pou jis a 7. Mou sa wè te la oswè, wè kè ton popo ki kè vin la oswè. Mè avè sa wè kè ton Daniel Dubois epi Malan pou program lan Inside the Playground. Epi, espèsyalman, Sweet and Sour ton. Miro Rowi asou radio. Se lè koutou kè ton zè, zè asou fà de fè. Mou yon sa 5 pètè pe 4-16 pou yon kwa. Nadou, pa touche sa. Wè te la. Non, mwen se Henix Joseph, Missy H. Metela, adios, bye-bye, yuton.
1: The views expressed by the host of this program does not reflect the views of the management of Hot FM Communications Limited, nor its advertisers.